0: Nanawan na siya ni. Ha? Itigra.
1: Karewo.
0: Nanawan na naiwan ni. Eh! Nabaking hajak na siya. Pura na ako, goblok. Baking siya din. Kaya ulat itu kang tiyari hati. Anjing na siya. Bicara tekalah katulu yang agas rauk siya yang kita jeng bukina teti tukang ya muntung di tukang bisi air siya weh kap tui bimbek aduh nying cacama luar biasa weh tui bimbek kap tu tak tak tak tak kap kap pas tui bimbek kap kap Aduh, anjing liar, eh, bisa anak tegelunnya, eh.
1: Senang.
0: Ayo, ngaji. Karena angin, ukuran, anjing, sini, ya.